Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle indaba le yasesikoleni ukuthi kwenzakalani. Ukuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater esekuveza imbali ngesamo. Usitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, kushaya iMark Zuckerberg.